mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje je nbole wa e dide nle e ma bo ni waju baba mi baba re e ja jo lo ki ologun ajobo e ja ki baba mi eni to nfi na down olorun ti o yi pada sugbon to yi aye pada pata pata pari ola ipekun ewa ipekun ogo oba to tun ji o si mole alaye today is 2206 2026 pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international e minimum kiyin pe wa raje jeun loni ojo aje be se nbo ni bi pepe mommy be se nbo ni bi pepe sa e mu owo kan lowo ki so tele si eyin wo le gbagbo padua re o gba losui iwo wo lo gbagbo pe lo sei wa baje o ye dide ni bi te ba wa mommy oni lojo aje o first impression last longer ki n to mo lo Jesus city ki n to wa sori Facebook la ro yi e ma bo ni bi pepe e ja do ba le ja kunle ka jo dupe lowo baba mi omi le migi oko afefe lati migi oko lalo lalo e fufu lele lati meja odo ilogbo ilogbo olorun bo mo se fe yin o oba tin gbadua daddy ati mommy e do bale e kunle e jajo mo so ka mo gbega nibi ta ba wa e wa jajo lanu ka jo gborin soke pe

O pe ti mo ti mo mo n gbadura awon ti en gbagbo padu awon gba awon ni mo ni ki won gbe orin yen soke mo yi ka otun ko mo yi ka osi awon ti won sanu won fe sanu lo se yo ja jo gbe soke le kan si iwo make sure po

Olorun to ngo adua ijinle fe Olorun ti o yi pada ada ogo pada fun olekan na aki o aso ipo se ogo ni fun o Jesu Jesu Oluwa wa mummy ati daddy mo wo bowo kan be lowo yin e dide nle oni ni 22 ojo keji o le ni ogun osu elekefa odun 2026 mo fe ke mo jajo ki hallelujah ni a fe jo ki hallelujah si baba mi baba re oba ti oni je o wale lofo oba ti oni je oja san lose yi oba ti o ti gbogbo awon onibara re wa si o eyin te gbagbo paduwa ngba sibe a fe jo ki hallelujah hallelujah ta si ke nisin yo je hallelujah meje a si fi ogun marun si o je 12 today is 2206 2026 nibo le wa egbe body yin di owo yen mo working to so tele si somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e si ogo marun ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah egbe ese meta si waju aye gbagbo pe ori ba ile ja mo fi la ibuja ase ti mo la ose ja pelu idunnu ase ti mo mu nkan bo to ba jade oni loju aje oni ni monday bi oluwa se nbe ti emi enbe laye aran ase ye si o in the name of Jesus Christ mama yi owo lo dimu aje lo koko fowo ba laaro kutukutu ojo aje emi ran jade gege bi iko atiriju eledumare gbogbo eni tin bo mi kakakiri aye loruko baba to ma ti temi mimo wa baje oja re yo taya to lo sey idunu yo subu lu ayo fun o gbogbo bi to ba lo wa ba oju ere eniyan wa ba oju ere angeli pade gbogbo eyin te mu owo dani mo se ami o bayi lo oluwa wi mo so le kan na eyin owo yo ba fun o in the name of Jesus Christ egbe ese mi si waju me joko mo ran angeli owo si o mo ran angeli tunu si o mo ran angeli olorun ojiji si o mo ni ko be shop ewu ko be ise re wu gbogbo eyin te wa ni nkan te nso odowo bayi lo oluwa wi Olorun yo mu owo jade fun o yo mu nkan to fi so dowo yo gbe jade fun o in the name of Jesus Christ line dey na pe enu eje nso bayi gbogbo eyin omo Olorun te ni anfani ati gbo mi kakakiri agbaye tin ba ti le jade sombi bayi ma bo sori Facebook adua kan be ta ngba eje nbi eyin omo Olorun so ti so eri have you share your testimony enikan ni mo so so to ti so mi leyin ninu odun pe yin ori eri so ogbodo so 36 enikan ni 36 teyan ba mo pe on sese n bere si so eri logbodo so 48 enikan ni 48 bo lo se je ogbodo mo so testimony merin merin lo so su iyen ni pe o n bo but to lo n ba fe se da tan ogbodo so 96 iyen ni pe meji lo se to lo n ba wa book won to gba fun otan o le mo so testimony le merin lo se eyin wo le fe eri egbe owo saya Olorun bi iyanu won pe o ikan ninu awon ko eni iyanu mama yi lo fe mo so eri lo so se le meji le meta bi an ba le foke ni igba merin to ba foke ni igba merin e merin lo mo so bo ba foke ni igba marun e marun bo ba foke ni igba meji e meji bo ba n wo wa o mo gbo testimony o se se ko mo so egba oluwa gbo ni iwe mimo so o la fi ese yin mule egba woli re o le o se se rere njo je mo pe the joke of a prophet is a prophecy awada woli aso tele ni iye igba to ba fe mo so eri mo si saseju ko mo tun lo fu koja normal time to re lomi le fu le mi je mejo bayi ojo meje lasi ninu ose ko ri fun o gege bi igbagbo re eyin wo le igbagbo ko le mo ri testimony le merin tebe marun tabe meje lose lo ni kongbe kongbe there is a miracle on daily basis eyan le mo gba yanu lojojumo mo fe ko foke ni somebody jump up if you believe you are going to receive miracle oya gba gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu in the name of Jesus e kigbe ma mo ri yanu ma si mo so eri sa awon kan o so eri e ju ona mummy ati daddy kino data won kan so eri kin lo de ti yanu o farahan nu awon kan bi won se ngbadua to odi lo fa o enikan ni odi be ni odi meje bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ma mo yanan ne ta ba de Jesus city loni a yi po lekan ah awon to wa nbe ni last week won ri n ta danwo
enikan ni Jesus City be ni lati iworodu nbi to ba fe wa o le wo moto to nlo si kire straight ele fe so kale ni yana ko Jesus City le de yen be si won mo wo nbe to ba nbo latosun kan woko ti nbo ni badan le ba ti de yana ko ye ni ko so yin Jesus City na le de yen owo ta won ti won ele wa si wema awon ko church o gbio lowo pokun o si gbio dori ile gangan and o se se ko je wi pe new auditorium lati se service itele and gbara di fun women convention ni women convention yen lati gba woli olorun alaye baba wa ninu oluwa lati jo redeem intercontinental overseer ni redeem christian church of god baba wa kale jaye ni ipade nlai ibe lati gba woli odekunle epaphras pastor temitayo ibe lati mo sise ranse convention odun yi o ni se pelu 77 special oh my god so ipade majemu han bo laaro yi an pese ara wale awon ti won mo pa won fe su eri ninu ipade 77 special awon ni mo nkojo mo ti so nkan kan fun won an bi won ba se de loni ma gbo wole won eyan bi 2000 plus lo wa ni last week bo lele awa bi 4000 la wa nbe e mekwa minasha alash enikan ni bi bawo pelu awon nkan ti mo nko yi atawon nkan ti mo fe ko gba ladua o le ko si enikan to mo mo gbo ran to tele ti mo so ito ni ni testimony mo mi e sare dide eni baba laarin ogun logun eyan sare si waju ni pe eri mi jade laarin ogun logun awon eniyan olorun pe eri mi jade mantu mi ni mamudani enikan ni mantu oni mani kawon eyan mo fowo kan ni agbara olohun lori facebook laaro yi ati bossi 22 bi aba count eleyo kokan mo ti so fun yin pe to ba ti ku ojo mejo si ojo mewa mani kawon eyan mo gbe omi wa gbogbo eyan omo olohun e mu omi kan pade mi lori facebook nisin enikan ni omi e tun ti fe bere olomi de olomi eleyi yato o yato mu bottle water eyo kan pade mi nisin lori facebook and man nawo owo

awon eyan fowo kan awon bi 4000 ni meji la ni eti won tin be lo temi 24 ni won fun mi eje nde mo ngba ba de Jesus City o le wa si wema lati wa woko lo si Jesus City la ro eyan 4000 ni ma mo se be fun o si le ju be lo it is well ago mesan niyan ago mefa bo ni ti Facebook la ro ose ose agbara han han ni ose imura sile han han ni fun ipade women convention to nbo ko si ibe lati mo wonu majemu ododun kinu de ti awon kan ni testimony tawon kun ni odi meje enikan ni e sawo mo kin to sawo bibeli so nkan ninu Ephesians chapter 6 verse 12 only for we wrestle not against flesh and blood but against principalities anyone only ki so mi ateje lambaji jakadi bi o se awon ijoye against power ati agbara enowo mejeji soke gbogbo agbara tin doju ko yanu mi gbogbo agbara tin doju ka ye awon omo mi egbo oluwa e wole awon tan doju ko niyan nti oje ki yanu o sele bibeli lo so jade ki so mi ateje lambaji jakadi for we wrestle not against flesh and blood ki sara ki seje lambaji jakadi mo ronu pe yo kankan ni bo oja mo ronu pe yan kan lo taare ibi to ti se mistake niyan awon tan baja ni principality mama so principality awon ijoye awon agbara and against rulers of darkness awon ti won lase ni bi okunkun aye awon tan baja niyan and against spiritual wickedness awon kan be ah ikan be ninu aye se ri di ta awon omo tin be nibi won popa mo si ti won o ti bi jade ki se pa awon eyan gbadua o ki si se paduwa ogba ogun amomo awon ika ti an mo ti won duro taku adua and to lo ba ti le send ogun amomo se ni mo fo leran ni ika ah momo jo sari gbadua yi Olorun jo ninu ose yi mo je pade ika eleda mi mo je kika ko wa raja lowo mi spiritual wickedness bibeli so pe in the high places awon ika tin be loke aye ikun fun ika gan aye ifri ika gan gbogbo eyan omo Olorun kan se bi ologun bi ese si waju iwo ati ka loruko Jesu e pinya e kigbe baba mo je pade ika titi ti o bi di Sunday mi o ni pade ika a se so ru lose yo a wa si church there is going to be vigil gbogbo eyin teenagers gbogbo eyin youth for Jesus gbogbo eyin children gbogbo eyin baba baba mama mama isoru agbara o waye lose yi but Monday ma bo ni olorun jo mo je pade ika mo jo ja mi o pade ika nto ba pade custom to ni kanu ah I mo ya won ti an ti so de dun arin le oluwa so fun mi o ni ko mi ni ki awon eyan meje yi o foke ni igba merin eyin meje yi ala to ola moju ala pani lekun ni enikan ni bo le se mo won da o pada lo sinu family house won da o pada lo si school to ti jade ri owo arin gbere gbere loju orun igba to ji la ro yi ara e wo jogodi ni eyin mejeje dide e foke ni igba merin ika to towo bo ala re ika to tun ba pade loju orun lato ni lo e pinya in the name of Jesus baba mo je pade ika e wa wo nkan ti bibeli so ninu we second corinthians chapter 10 verse 4 only for the weapon of our warfare o ija wa they are not carnal o ija wa ki se ti ara Oloje mo so bawo eyan ti lawon lo se e lo wa gban e lo sira e lo sin gbere ati wa ati gbere won a fire yin dan ngbo ti je tin so pe won lo gbe ban ki won lo gbe gbogbo ki won mo se me lo lori nu awon ti an sin gbere atawon ti an ni ban ti an koja lo sibi ti bandit wa eyin onigbagbo ohun ija ti wa ki se tara o in to le fi gbogun ti won ki sada ki se ja o spiritual wickedness awon ika ti bibeli so tin gbe bi giga yi ki sada atoko loran won o bi mo se so fun o awon te jo mu shop po ki se ada ti ban ogun ole ran ogun o o to mo wi fun yen o adua ti na nu emi lo le gbe ko

0: wọn wa na wo bayi gbogbo eni to ti fe ki wa le lofo agbara to ni mi o ni mu nkan bo lo se yi e para yin eyin emi ti nda mi laamu e para yin fowo gba ikun e to ba je eni to nwoju oluwa agbara to ni mi o ni bimo agbara to ni mi o ni sabiamo eyin omo kekeke e so agbara to ni mi o ni mari laaro kutukutu monday bayi loluwa wi ma ja lara mi wa kigbe owo ti won lo le mi lori ti o je ki testimony mi o jade owo ika lara mi owo ika to su ori mi gbe in Jesus name mo n lo se fe be lori Facebook ni isin bi n ba ti ku nbe ma boss Jesus city oh ipade taro yo le yo si kejegbe se ri gbogbo ose yi is going to be fire for fire mama to so awon obirin gbogbo eyin mama mama gbogbo eyin sister gbogbo eyin te sese mari e gbawe lo se awon obirin o gbawe fun oko won awon omode awon sister ti o ni get boyfriend won gbawe eyin mama te loko mo e gbawe fa ko bi oh my god e gbo ti mo fe so yi ninu we second corinthians chapter 10 verse 5 only casting down imagination e ma so gbogbo ero kale and every high thing that exalts itself against the knowledge of Christ. E ma so gbogbo ero kale. Gbogbo tin gberaga si imo Olorun. E kigbe agbara to ni mi o ni ta lo sey. Agbara to ni ma wa le lofo lo sey. Agbara to ni mi o ni loko lo sey. Agbara to ni mi o ni rise. Agbara to ni mi o ni gba visa mi. Oye jabo e bo si abi atelese mi. Te mole o ya sare si waju ko sare seyin pe mo teyin mole eh ogun to ni magoke ogun to ni makoja ogun to ni malaluyo lori re ni mo gba lo sa biyan ba le di pelu awon agbara kan won ni jo se nkankan oni bible fini ninu we colossians chapter 2 verse 15 oni having spoiled principalities and power o ti ba gbogbo imo awon agbara ati awon emi olola ati joye ati agbara to lo ni mu nkankan bo o ti ba gbogbo won je he made a show of them openly o fi won se yeye ni gbangba wa kigbe baba ba n fogun mi se yeye eh fogun mi sesin fairomo bi sesin lara mi bawo le yan se le fairomo bi sesin nkan meje mo fe so mo eti menu lo be o ose yi so to ba le gbadua bayi o pe o e wa dide gbogbo eyan e koju si la orun e koju si bi to orun ti mo yo nle yin nawo sibe gbogbo eyan agbara te ni bi mo se nlo yi e ni je mu nkan bo ti nbe loju ona yin e para yin e ku loju ona mi in Jesus name oya oyin sibi to koju si yen koyin sibe wa ke bayi loluwa wi gbogbo eyan agbara te le koyin si igbega mi e para yin e fi aye mi le oya yi segbe o wa pariwo bi n ba rin lona bi gbogbo ireti nbe nbi ma ri nkan mu bo in the name of Jesus oya koyin sibi to koju segbe yen si iyen ni pe o n gbadua si igun mere ni aye wa ni bayi loluwa wi eyan agbara odi to nbe loju ona mi e wole tori in Jesus name wa goju si lele fese gbalẹ le meji gbaun wa wa kigbe bayi loluwa wi eyin alujanu tin gbenu le e le mu re mi le ose ni mari yanu ose yanu mi leleyi wa goju soke won ni gun merin laye ni mo ni mefa ni goju e soke wa wa kigbe baba mo goju soke si o je riran lowo lo sey oni monday mo je n wa le lofo e wo nkan be lara mi laaro yi and lo Jesus city lati lo gbadua gbogbo iwo to lo n ba fun ni agbara lati join wa eh handkerchief to n be lowo mi oni ma fi gbo wole yin gege bi ohun olohun a si yipo Jesus city lekan gege bi ohun olohun iyen lo be ni isin ma bo sori Facebook o mi kan ni e ba mi wa but water yo kan o mi yen ma nawo si Facebook bayi wa wa fi di but water yen kan bi to wo mi wa ya wo boy o ni meri bo e won ti ya iso e wo yo odun ti an ti da duro eyan to ti se plan fun aye re to ti ni iye omo bayi lohun fe bi won si yi pada eke agbara to fe ye ipinu olohun fa ye mi to fe ba yi danu to fe seto olohun da san olohun jo wole e gbo ki to pe mama iwole mo ri osun mare leko ni agbara olohun gbogbo eyin te wa leko e gba woli odekunle epaphras lalejo tin ba ti rosun mari mo nbo niyan enikan ni nibo pastor tobi e wa ba nso bi ti mo nbo now e wa gbo in ti mo nbo wa se but e je nkokko so bi mo nbo na e kole laarin wakati kan abo pere
1: ni gbogbo bi te ba ti nbo E bole ni yano paja. E wo moto to lo gate bus stop. Te bati de gate bus stop. E gwe okada to lo abeson. Abeson stadium.
0: Stadium unye ni abale ni to la yato. Unti wankwe ni abeson stadium. Ibe ni ma ati wa. Ago me santi mbati debe. Bati oba idago me wa abo. Ko si nkan kan paparasi kan kan sa. Won ni ki wa je ise fun yin ni. Ko ju bayin na lo. Awon 6000 ma wa gbe owo le won pelu mantu. Enikan ni eh. Oluwa lo so be igba ti o ba fi di ipade 77 2026 ma ti gbo wole awon eyan to 150. Awon eyan 150 yen 1000 ma wa fun won ni anointing oil meji meji gege bi ohun Olorun. Mo n lo sibe be ni mo ka won ni Jesus City la ro yi gbogbo iwo to lo n ba je n tete ka be ni mo si de kika bayi la gbare ni to laye atun e wo mama yi e ke esu o le da mi duro fun iyanu mi
2: ni Folasade Adams mo wa lati Abuja
0: Abuja Lohun
2: ni September last year no o so pe omo merin ni mo fe bi
0: merin le fe bi
2: mo wa bi meta o wa duro lati bi 13 years o wa di September
0: o duro lati 13 years elekerin o wa engineer e ba ntun gbe odun melo lo lo fi duro won ja nitan mo won da plan Olorun se Nigeria lo ye ko wa nisin e ja gbon to binrin tun ra so na kin to mo gbo we kin to soro le
2: mo wa bi meta o wa duro lati bi 13 years o wa di September
0: o duro lati 13 years elekerin o wa aye dadu won oje ko wa mo won le to bi na to and that is not the plan that is not the that is not our wish ki se fere niyan e